0: Acha ko pun ko wona wuru pe ta nyaal gaango wuru mu ganyo mu ganyaal ko gelo wuru mi no nyaang pa bu do ko yiti bu da bondo nyaade wer acha ko ma mu ngi fi yi du gon bala tur gi mu yo wal ku do mo do ko mi ne no be waang ko no wuru yu gi cha ka nyaang ndo mi wa cho ja ko ma ngang ne ka chi e Auma kore no ngama wir kende jaka tedo dum wenya na wigi wer kama me ngama no wer gi wer ma don dari yendo nya gi dang uma buri bi dendo di mo nya pito kone min mane na wija do do dum me wa chong wigi wer kama be a chak nu endo nu ga buda me mo modo chuny kano yigi bude do kana a wijo ni kama no nyo ni yo nu ga dala me mo man nya muare ka chak nu kama be Ngama be to be na de kabuda mi mo tong wango le do yugi bude lo kana. Uri jo ni ngama be ma lo nunga po kane no mi po konyo yugi bude kama ni. Ukumu bude wuna uma ba gi we de piu ti mo ya to nunga bude lo kape. Kodi no ngat mo no ya duwe da no nunga cha mo ya to mo no ma we indi ma la getar ma no imo mi e jwe. Onungo cha mo re kisu mama doga chieli mani e nam ki cha mo re mbidengi bero ke lo kri yongonga. Ukumu ko mo lorwo tu malo orwo di wuda mi mo mwa mi tuni kano onungo bude lo kana. Matete si sing ki paro pinya mi mo no te ko mo yo wudu wa ke tore. Uyugi ka mi mo no kunji nango kunji ka lo de ngutu ge yugi bude kamange. Muna biang mani mi ya cha kanyu mo dong wira buwer asuna e mo maya dea. Ukumu kami mo biang mani mi ya cha kanyu mo diyo konyo ke yugi bude lo kana. So my young at my look out, you know, which was a tall yellow, you give me the lock of them. Oh, one with your gigano, Yagala to put a me money on Tepala, you give me the summer bear. Samano, when you know the Buddha me, Momo, the Wima bear, come and yonny a kid of me. A vision, Kamano, when you know the Buddha me, Momo, the Wima, you give me the summer bear. Onunga no kidu wane neke kongi ngi otongu wange taro jalangu budi lokana. Uyugi kami mo beru malon budi uda mi mu modo chui njona. Gini budi sama beru. Muno yango diangu me matunge onge nuwa chama diango nunga budi lokase. Yungo na nyugu kedu gunu moro mkwaro kunu manaka samba andera nyugo diyo nindo mo sudani chapane kadeyang. Apona nyuga wuno moro ni ninda nindi keti dendi mo dani japne nango Dong nire ulembo kodu gama jaka nyango dong nyagi dong jiji weri kama nge Ulembo tong singu do nega wira rera riyo dong bong wima weri samu yi Aoko ulembo kodu gumbong jaka nyango dong mewa chong jiji weri kama nge
1: Kamana nyuri chanka gaki